Kitabu folo masikio ka sebe salmo me akiti ya dali alafe katamonto gabawon matia ya yirala sikola sufe alako mafe infimin dima afone ye salmon ko tisa matri nikala eniti matiala david mfa david nona nebe nete fenfe bem me femin fe ye demsen ye nte nta yoro lo nfa tin tan ta bo yoro lo nebe jama ba nun kuna e ka mo la to le mo la to mo le kuna o le ko son akidi ne ma e ka jon deni ma aka mo wa ki tere ka bo nyon na wa sa ko nya man ko jugo nko bo nyon na e ka jama ba nun ka Salman ye femin dali a jera ala ye foka teme. Ala ya fa ye ko. Ye femin dali nka wome. Ama si kaman dali yere ye. Ema na fo dali yere ye. Ama yka diw kasa ya dali. Fo akiri tiri ya. Wasa ka akiri nyana buwa nka jama akela. Afele na wo di ma. Ka lon ya di ma. Mwasi ma toro. Mwasi tina toro fona ele ko. Ama ti ala ka kumari bini ye. Ala ito waka tando.

kitabu sabanan kibare jima nafule dolin be ani kolin kete tale agian masaya bonin be dukulen do foro dola kido ya ye akadogo ani sinja tara nafule forbe fere kana san kunkele agian bonin be funa jako kila do fe membe kolin kete nyelma nyinika san aye kon kete songo golen do ye minke atara bolo ben fere kana san aka masaya bonen be mon kera do fe ani aka jofle gila ka jere chama mina ka sama ka bo kan ma ka sigi ka jere wurma ka nyama wurma minke amin ma aka ta ka bla fle gila bonya ma ke laban tumana te melko na moju ni motele bonyo na ka moju fuli jahana na kasi anako na ke o yore la aya fo ye ko aye ayo ko be famu aya jati funa oh an ka famu aya fo ye wole to se wolan la o yemi ani algina mata ya tara la o benen be o tigi do la pemin fara o ye a fara furko la jin ka mata ya kola o mata la ka kuma ni bin ni ye ala isto ka tanu ayo an balmo ni wati na kita be din la ko be fa nyana ka lage ka mo no famu ni mata kun nan ni bin ni ye an bar jin kuma me an ba din kuma me am ka barako funa lo mo si te fen san ka do aka furla min te tan dama mo fan si ka fen san ka don furla eta magadan kona ka ferike minte na fo dima amin na fo ni an ka tini ko lay e ka san lomna wote de min mena na tini bo wole ni na fer alka magan ma sai beti an ka bi gati ni ka mo ka bodu ka ta fen golman sakana ka fen ka fen do sa akala na fo bala an ta algin ka na fo nan lo to an ba tui abi bonan bolo to be ya ko le bala me an ta gati min mena na fo ka ton do kan do ba fo ko din ta na dan ye diɲɛ ta ye bɔnɛ ye fɛn dɔɔni a bɛ bɔ n dusukun na k'ale ka ɲumanya ɲini a bɔ an ka dala kumaw la ka fɛn ɲɛnama san ani kuma diiman ye ka bɔ yɛrɛma jirinna ka muɲu ka ko to ɲɔgɔn ye o ye nafa dɔɔni ye a k'i ɲɛma tɛ ka ɲɛ dusukun ta ɲɛ muɲu ani sabari ani kaniya kita ka min bɛɛ fɔ sɛbɛ kɔnɔ bi a bɛɛ na kɛ laban lon na an m'a laban lon lɔ mɛ k'a to laban lon bɛ se kuto n b'a ɲa ɲini an ka kɔn k'a ɲa ɲini sisan yani a bɛ se laban ko ma an mun bɛ diɲɛ kɔnɔ bi an ka nimisa u ka kow n'u la ka aki giriman kɛ ka faamuni sɔrɔ an ka kumaw la ka barika don an ka aki sigi la ka kɛ ɲɔgɔn faamu ye ka kɛ yafɔli ye adamaden bɛɛ kɛ ala fɛ an ye kɛ fa ɲɔgɔn fɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ kɛ fana fo k'a to an ka ɲɔgɔn adamadenya la bɛɛ k'a lakɛ a ta tɔ ɲɔgɔn ye an fana k'ale kɛ ta tɔ ɲɔgɔn ye an bɛ kɛ bɛn ala kosɔn an ka ɲɔgɔn faamu diɲɛ latigɛ kow la abi ala ka barika don an la k'an ta sigi diya an k'an kɛ sisan ta ko ye an ka kɛ alimajiya ɲumanya ko le ye nafɔ mati ka min fɔ sisan nafolo dɔgɔli a bɛ mɔgɔw le kɔnɔ a bɛ bɔ ka fɔli ka mɔgɔw ladi ka mɔgɔw yafa ka aki di mɔgɔw ma ani a ka kɛwale o ye abi n balimaw bɛ ka aki jigi ka mati ka ɲumanya fɔlɛ diɲɛ kɔni ka di an fɛ bi diɲɛ kɔni ka di a yɛlɛ fana ka di sebaya b'a la fana a kɔfɛ an kɛ dɛsɛ ko y'an fɛ danaya kosɔn an kana dɛsɛ diɲɛ ka nataya kosɔn an kana dɛsɛ yabonyali kosɔn a fɔlɔ an ka kɛ muɲubagaw ye ka yafo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kita ka ladiyan kow ye kita tɔgɔ la ala k'an sabati badenya la ani k'an sabati fana dusuma la k'i sa tɔgɔ la.

Ni segene fanfo Salomo gawali wala fani simo Simeon nyere kolocholo main si chilme wa nyere jango bawe shemi sangi dana kolocholo si chilinem ka uma wa kolocholo nyere wa faka woloma wo da nyene kal pele shol Jesus pama ka woloma le lupon solo shon ka changle miena wole shemle o janga cha bele ka lu wolo denele amesri nyele wole ba wo nye kolo cholo le wolo son wo forogi largele mieni kolo chola wole yar mienyu na wole kalun wo dene wi wolo nyomi cha gesi kolo chola chale via gipele ota gevena nche shin worne wolo pala ge pala nge te wolo na wolo nye kolo chola pibele bele ve yele le bele lelta uni jangbor nile se chilem kolo chola ka bele miema beluro male bele ve nye lo delere fa fo salomo ma gebe chan ngwi ya o jaroni nya kolo chola nyo shere ngi cha wolo ma ya chare du mongle wole debe cha kolo chola mbi si wi agbadi ka wolo ma dile ta mangi si chilimi nyo shere funda ndelere si banguo anini jangbore wa ngana o lorwe ta o ta o shiuni mcha wolo ga gungole dunyoni dunyao ya chara wolo cha dunyao loro wolo cha mcha wogo wole nja dele kufuka fo jo wolo ma nyele ni nyo shir ni ya char lar nye wolo nale aki jo wolo ma mo shoma ni debe wole mcha largele mieni kin jo wolo ma kafo aba shen pebele chonri nyirige shen chamele nige ni siwe wa furu na kpo oni nchan na nga be soro para so pigle wa saga sanga le kuru kerele ne mnye yele ogo lo ogo koro awole go koro chanle ongi chan ogo koro sanga nchan chan mo gane ka pigle sanga na ge mnye ge nyana nkwale mo nyen ge chai ma ba pieni shen pibele ni mo sa ba pieni bele ni bebe a jele bango nang nile nang we amo soro ka mo soro gba ma ke na ten jo lo ma cha nyan pi ta ma wa wi nye ame na wa nyele we wi nyele pa folo ni ya ler ni ya for yirge wi lo gbar yara ni ge ni nta cha wo ni nyine ge cha de be loro de gba ma de be ka lo po ma ame si wolo nyele wolo wolo wolo nyele shen simelele wolo ka la ba mi ba kwa oka fo ma dunu nyao chango o changana kolo chole ke se uka o mao gwa onna awo nyini o nyini kapegele ni o nyini o dunu nyao loro ni o nyini teo nige ni o ki chan wolo shiu ka la lukpo onso debe miye na wade cha ango dunu nyao chango o changana na o ba pie ni be ni bele kafo wa ba chonro nyini ge le shen pewele nige ni wole ba pie ni wone fundara na kuwa mofu. Kole chwa yege be pele o miyo ni bin bima. Amen. Yele se nyao chio matin wa pie ni yele ninja radio maria oni 104.8 FM wa pie chibu la ma.